0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Karan

0: Dream Radio time. It is now 8:55. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

sa buong Pilipinas, it's 11:15 a.m. na minasan. Yeah. And we're back sa Dream High with your ate DJ Senpai on Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sports Blitz tayo ngayon, or Sports Buzz. Dahil hindi lang puso ang lumalaban ngayong Friday, pati mga atleta natin, all out din. PBA Finals alert mga beshi cakes, parang teleserye ang PBA Finals. Hawak ngayon ng Barangay Ginebra ang momentum matapos ang dramatic Game 1 win laban sa TNT Tropang 5G. Si Justin Brownlee na naman ang bida sa ending habang si RJ Abarrientos patuloy na nagpapakitang hindi lang siya rookie vibes, kundi future superstar material siya. Ngayong Friday, target ang Ginebra na umiwas sa mga nang-heart attack game habang gustong bumawi ng TNT sa series. Samantala, NBA Finals drama sa NBA, grabe ang comeback ng New York Knicks. Tinambangan nila ang San Antonio Spurs sa game mo ay matapos ang matinding fourth quarter rally. Parang nag-uno reverse guard ang Knicks at ninakaw ang panalo sa Spurs sa kanilang sariling bahay. Series ngayon ay pabora sa Knicks habang naghahanda ng magkabilang koponan para sa Game 2 bukas. Alex Ayala Watch. Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ay pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open matapos duminahin ni dumihin niya. Nakakalokot ang dumi na. Dominahin si Alina Shareva. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng ranking ng ating tennis queen at mukhang marami pa siyang papasabugin ngayong season. Pinoy Pride overall, PBL draft fever, mainit din sa volleyball world. Grabe, trending ngayon, minasan. Trending na trending ang PBL rookie draft kung saan maraming future stars ang papasok sa liga. Si Det Pepito ay napunta sa Capital One, habang si Barbie Jamili naman ay makakasama sa powerhouse ng Creamline. Maraming volleyball fans ang excited makita ang bagong generation ng PBL stars. Samantala, Gilas Women on fire! This girl is on fire! Good news ang Gilas Women U18 ay nananatiling undefeated sa SEBA qualifiers matapos ang dominant performances nila. Oh my gosh! Laban sa mga kalaban, samantala nakakuha rin ng historic win laban sa Italy ng Gilas Women sa FIBA 3x3 competition. Aba, hindi lang basketball boys ang maangas, pati girls natin all out din. Filipinas football update, malakas ang hataw ng Philippine men's football team matapos tambakan ang Guam sa Tri-Nation Friendlies. Makuha ang direksyon ng football program ng bansa habang patuloy ang paghahanda para sa international competitions. Boxing Corner, may 4 na gold medals na naiiwi ang Philippine boxing team mula sa European competitions. Patunay na buhay pa rin ang suntok ng Pinoy sa international stage. At syempre, team, kaya natandaan natin kung NBA Finals, may finals, ang buhay naman may sariling playoffs. Kaya laban lang, huwag magpapatalo sa stress, minasan. Sa toxic na group chat, lalo na sa taong puro sin zone lang ang ambag. Ako pa rin si Ate DJ Senpai, nagdadala ng good vibes, hot chakra, at sports updates dito lang sa Dream High 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Stay active, stay healthy, at kung hindi man athlete, at least tumakbo kapag may utang. Charot! This is Dream High 104.7, where your morning starts with energy news at konting kalokohan. 11:19 na minasan, we'll be back.

Oras natin, it's 11:48 na minus sign. Kumusta? We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At narito na ang ating news headlines, recap national and politics. Mainit pa rin ang usaping Senado matapos ang naging political deadlock ngayong linggo na ibalik ang operasyon ng Senado matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador. Si Senator Sherwin Gatchalian na kasalukuyang acting Senate President habang nagpapatuloy ang tensyon sa loob ng Senado. Patuloy pa rin pinag-uusapan ng impeachment case dapat kay Vice President Sara Duterte na inaasahang magiging isa sa pinakamalalaking political stories ngayong taon. Sa West Philippine Sea naman, iniimbestigahan ng gobyerno ang ulat tungkol sa posibleng bagong struktura sa Scarborough Shoal. Sinabi ng Department of National Defense na seryoso silang nagbe-verifika ng mga impormasyon dahil may kinalaman ito sa sovereign rights ng bansa. Mas pinaigting din ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang strategic partnership. Parehong iginiit ang dalawang bansa na non-negotiable ang kapayapaan at rule-based order sa South China Sea. Samantala, energy alert nagkaroon ng yellow alert sa Visayas grid kagabi dahil sa kakulangay ng power reserves at ilang power plant outages. Pinapayuhan ng publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente lalo na sa mga peak hours. And of course, announcement of qualified candidates for the District 2 Tacloban City Southern Barangay's regular district election. O yan, so meron tayong press release na na-receive mula sa Lieco 2. And meron pa tayong run out na paparating. Ano pala, regular district elections. So District 2, Tacloban Area 1 and 2, Southern Barangays, regular district election in June 7, sa Sunday to, sa San Jose, Central School, Barangay 87, San Jose. Voting will start at 8 a.m. and will end at 3 p.m., which counting of votes shall immediately follow. Alright, so though the one member, one vote policy will be implemented where one member is entitled to only one vote regardless of number of accounts and connections. Also, please bring any valid ID. Proxy voting is not allowed. For those with joint membership, only one member is allowed to vote. Signed by Board Secretary DIR Ronnie G. Dion. Ayan. Galing po yan sa Lieco 2 natin. Ayan. So, pagpatuloy natin ang ating mga balita, Tacloban City, patuloy na naghahanda sa Super El Nino. So, Tacloban City Government sa posibleng epekto ng matinding El Nino ayon sa City Agriculture's Office. Maaring umabot sa 50% ang epekto nito sa agricultural production kapag tumagal ang matinding tagtuyot. Patuloy rin ang climate resiliency programs, kabilang ang water conservation campaigns, and crop protection initiatives. Samantala, sa Ormoc City may peace and order na. Mahigit 14 million halaga ang hinihinalang Cebu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Leyte kabilang ang Tacloban at Palo. Dito mga nakarang araw, ilang high-value targets ang nahuli sa anti-drug operations. Weather Watch, Eastern Visayas forecast ngayong Friday, maulap hanggang bagyang maulap na kalangitan. May posibilidad na isolated rain showers at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Magdala pa rin ng payong dahil alam naman natin si panahon, parang past mo, pabalik-balik kahit hindi mo inaasahan. Alright, minasahan na ba nga ng ating susunod na programa ang Unmute with your ate DJ Senpai. Oras natin, it's 11:52 na minasahan. Stay tuned lamang dito sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. We'll be back.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Welcome to Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here at 104.7 Dream Radio. Kumusta, minasan? Ako ito, ang iyong ate, DJ Senpai. Ang makakasama ng mga stress pero lumalaban ng patas. Ang comfort zone ng mga dululu pero productive. Ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-post sa public. Itaas ang volume, ihanda ang lunch mo at sabayan ang pinaka walang tinatago Natambayan on air. Unmute with DJ Senpai Season 2. Streaming live on Weevily. Weevily. Chess cake. Weevily kasi. 104.7 FM in Tacloban and 99.9 FM in Ormoc. Meron tayong message pero para sa mga bagong makinig lamang sa programang ito, you can send your message sa Telegram. I-repost ko na siya. Ito na siya. Ito na. Ngayon na mismo. Share na mismo. Ayan. Nasa page namin ng 104.7 Dream Radio Tacloban and of course nasa page ko ang Kuriza Mina Senpai. Go ahead and check it out. Pwedeng magpakilala kayo, pwedeng hindi. Kayo lang pahaler. So, ito na nga, meron tayong isa dito, love problem, telegram sender, Mistihan. Ayan. Moping adlaw ako, hi Mistihan. Di ka nga Tacloban, may uyab ako nga sobra na usa ka tuig. Pero yan ang abulan, pero pinalahiya online. Dere na ako niya ginme-message sugadan una. Naikita ko hiya ha school pero dani dere ako niya ginaasi. Kung nakikita kami ngay nagiistorya, murayo man hiya. Pero wari na ang dating excitement. Nahadlok ako magpakiana kay bangin, masabtan nga waray ako haiya pagsarig. Pero kada gabi direk na hinga nga turog, labis na ako nagkikit angkot iya mata. Hadto ng mga adlaw nga naglabay, nga nasiplat laha akon pero diri man la natawa. Nagiinop na akon maglain, nahiya. Ana gin papakita. Karuyo ko magpabilin na among relasyon, pero diri ko na maaram kung normal na ini nga face, o kinahanglan ko na magatubang ha kamatuuran. Ano it akon angay buhato. Okay. Uulit-ulitin ko. Ulitin ko. Kapag ayaw sa'yo, wag mo. Pag ayaw mo, hindi wag mo. Kung ayaw mo sa'kin, di ko pipilit sarili ko sa'yo. Day, mahusay ka, day. Dari mo deserve nito yung treatment, day. Ayaw na, day. Ayaw na, day. Kung amoy nito pinapaabatay mo tao, paprangkahon ko ikaw bilang ate. Bilang ate mo sa kahanginan. Ayaw, pag, lanat, lanat. Kay diri ka ayam, babae ka, hindi ka babae lang. Babae ka. Ang prangkahiya, may problema ba kita? Kay kung wari kita problema, kaya nung diri ka na ako yung gano'n. Diri ka ako yung nangangasi. Babago ka na ha, Korn. Pamahong pabaro ko kita. Diri na ako ay mo. Diri ka ha, Korn. Ganun. Kay maabusar lang ito na yun. Baga ka na hin chuchu. Chuchu ka? Hindi naman, diba? Mistihan?
Yes, deserve mo na hindi naghahabol-habol ang totoong nagmamahal sa iyo, hindi paparamdam sa iyo ang ganito na nasasaktan ka. Hindi rin kitutuyo nga sugat din hindi mabato. No, mistihan. Bulaga. Kay bangin dito lalo niya ma-realize ano yung ma-worth hanwari ka na. Gets? Kay manginini is taking you for granted. Alam mo yon. Yan na, ibabaya, sakitin niya, mahilig talaga niya magkuan, mga kababayinan, mahilig mag lanat-lanat, Diyos ko Lord. I want to talk because I've been there before and then ako laan na apektuhan, kay ako laan nag-effort, ako laan tanan-tanan, mga kanlalaki ha relasyon, ayaw, ay itong gagad, ay itong gagad. Kung mahal ka to sa nga tao, bisan ikaw mismo ay sarili, susugaron mo ba ang tao nga mahal mo? Di ba, Diri? So, kung ginsusugat ka hini ang tao nga mahal mo, ibig sabihin, hindi ka hini mahal nga tao. Ano ba? I-transform na ako ah. Diri ka mabali eh. Charot. Ha, mistihan? Prioritize yourself. Girl, pagpahusay, pagpariko, I don't care what you wanna do, but hello. Level up ka day. You don't need this person in your life to validate you, your existence, your feelings, and everything. Okay? Arasa? Arasa? Wakata? What is that? It's 12:23 p.m. Mistihan, usap tayo sa Telegram. Reply ang kita mamaya. Okay? Yan. Love-love ka namin dito sa 104.7 Dream Radio. Nagagalit ako hindi sa'yo, kundi sa sitwasyon mo. Because I've been there and I feel you. I know, okay? Tama na ang pagpapakatanga. Ang pagpapakatanga. Parang politics lang yan. Harap-harapan ka ng ginagawang tanga. Naliniwala ka pa rin. Kasi nagpapanati ko ka, ganun. We'll be back for more. So stay tuned lamang dito sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. This is Unmute with your ate, DJ Senpai.

nagmina sign. Oras natin is 12:56 p.m. na. This is Unmute with your ate, DJ Senpai. Kumusta? Meron akong binasa dito, isa sa mga sender natin sa Telegram. Basahin ko para sa inyo. Papa's Girl from Ormoc City. Maayong adlaw, ako hey Papa's Girl 28 from Ormoc. Ako ang pinakabata ha amon nga magburugto. Han nagretiro ang amon papa, nagtikang hiya magini strikto ugod ha tagsa namon nga desisyon. Bisan dako na ako nga may trabaho na, kinahanglan ko pa magpahibarwa iya kundiin ako makadto. Ngan kun sano ako mauli? Kung maghihimo ako yung desisyon para na akong kalugaringon, pero mihiya may komento ngan usahay diri hiya na uyon. Maaram ako nga nahigugmaya ako ng karuyag niyan akong kaupayan, pero nababatian ko nga waray ako kalugaringon nga kagawasan. Kung magsumat ako, ako rin naabad na sisinahiya nga nagsisiringa diri na ako nagpapakita hin respeto. Paano ko maipapahayag nga karuyag ko ang iya giya pero kinahanglan ko liwat matuto pagdesisyon para na akong kalugaringon? From Papa's Girl, 28 of Ormoc City. Hi Papa's Girl, 28. Minsan may downside din ano ang pagiging Papa's Girl. Kay kapot good niya at imo mga desisyon and everything else under the sun. Ha mga parents, normal na talaga nga maging overprotective. Labis na kiti kalagas na since nag-mention ka din nga, retired na. Pero, lahi iya ha ibang sitwasyon. Unta, naaintindi ako imo. Unta, kay 28 ka naman, unta pinapabayang ka niya iti mga desisyon. Kung mapakulog ka, okay la, at least nag-learn ka nga, dapat ngayon naghihirot ka. Aada na kita ng mga kag-anak para magsagdon para at aton mga anak kaupayan, pero iti desisyon lagi hapon, aada lagi hapon aton mga anak. Mupay nalang siguro nga diri ka makipagdebate imo father. Okay, feeling ito niya, nawawara ka na iya kapot. And mas mupay gihapon since 28 ka na, magdesisyon ka nga bumukod na. Bisan pa

desisyon heron maupay era mga kinabuhi. Pero kinanglan gihapon naton hera tutduan nga lumupad hera ka lugaring mga pako. Tumok daw hera ka lugaring mga tiil. Para ha ibang parents nila, okay? Para mga sobra nakakuan nga randag kulat mga anak. Sobra lagi hapon ka controlling hasta nga nagiging toxic na kamo to the point nga diri na kamo ginbabaton ti yung mga anak iti yung mga tawag. Amo na init na hinanabo. Naka-mute na kamo iyong mga anak kay puro nala it imo approach sa era is pagbusa. Imbis nga kumustahon mo era, imbis nga maging sandalan kanera, gabay kanera, nahihimo kalugod nga maaguli-nguli para ha era. Nakaintindi ako kay kag-anak gihapon ako, pero may naghihapon nato sinisiri nga limitation since 28 years old na ni mo anak. Pasag di tiya mapakulob, magsayop. Kay hiya man lagi hapon ito nita, makaka-learn it yung mistakes. Okay? Para kan Papa's Girl 28, yak na yung mo papa. Father, I know that you love me and I love you too, Dad, but I have to make my decisions without mamay-mayakan ka mawaray. My decisions are final. You can say what you want, but still, I have my own life na. Masakit ini nga pamation para usang kaganak, pero kinanglan nera ma-realize nga you're an adult already. Labis na kung nasisina hiya, pa-realize sa iya nga, Father, I have to do this. Ayaw pag-isuga akon, ooy, I may hurt your feelings, pero gusto ko gihapon, irespeto mo ako bilang tao, bilang dako na po ako. I know that you want to protect me, but please trust me. Believe in me. Okay? So iparealize sa iya nga iti mo mga decision is dere makakapaul-ulay imo para mas tumapod pa iya imo. Yan na kasi nagiging in control hiya tungod kay nag-retire naman hiya, wari na niya ibang alibang. Tagahin libangan iti mo tatay palitihin manok. Palitihin baboy dingani kambing dingani misay I don't know something else that he can do kay feeling niya father very good feeling he's still a father figure feeling niya he needs to enforce all the time you're a father you need to do protection. It's not always enforcement all the time. Especially kay babae kang anak. Okay? Let's talk later sa Telegram. After my break. Oras natin, it's 1:04 p.m. And maraming salamat sa tiwala, Papa's Girl 28 from Ormoc City. Once again, this is Unmute with your ate DJ Senpai. If you want to send messages, go ahead and click the link na shinare namin sa page ng 104.7 Dream Radio at ng page ko ang Kurizamina Senpai or DJ Senpai. Send your messages there. Pwede ka magtago alias. It's okay. Kita-kita later at nag-iistorya, okay? If gusto mo liwat basahon ko on air or diri basahon on air, it's fine. We'll be back, so stay tuned lang minasan sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

ako sa call center ngan gabi po an akon schedule tungod hinipirmi ako kulang hing katurog ngan usahay nagkakasakit na. Ang problema ginaalok ako hin mas itaas pa nga posisyon pero mas dako liwat ang responsibilidad ngan mas mabugat ang oras. Dako gud an maibubuli gini, handugang nga sweldo ha akon pamilya pero nahadlok ako nga bangin diri na kayanon han akon lawas ngan pag-iisip. Diri ako maaram kung dapat ko ba kuhaon an opportunity o unahon anay an akon kahimsog. Nahadlok ako nga kung dumiri ako bangin wa rin naliwat sugad hini nga tsansa ha sunod. Ano an iyo mahihimo nga suggestion? Night shift boy, ayan. So siguro tulog pa ngayon si night shift boy. Kasi 1:35 pa lang. Magigising siya around 4 or 6 p.m. Depende. Pero nung nag-call center ako, mga ganung oras ako nagigising. Yes. So, night shift boy, this is a very, very good opportunity for you and your family to earn more. But always think, at what cost? Remember, marami ang sumusuko ang katawan ng dahil sa a lot of responsibilities. Dahil sa piraw. Tapos, minsan nagkaka-UTI at mga ada call center tungod kay tani di rin na nagbubuhat-buhat labis na kon sales, di rin na kami ito nagbubuhat-buhat, so giniilob namon na release the Kraken. Anyway, night shift boy, ano ba talaga imo karuyag? Baga kasi hinatutorn kay you're torn. Kapoy ka na eh. Kapoy ka na nga daan. You just mentioned na parang ano ka na. Hindi mo na kaya. So, are you sure? Are you sure natatanggapin mo itong offer na to? Kasi, sinabi mo pa lang, hindi mo na, ngayon pa lang na agent ka pa lang, yes, nahihirapan ka na. Paano pa kaya? Kapag nasa may position ka na, di ba? So, to know that you're doing well, you're doing okay, and I want you to know that there are a lot of opportunities na darating pa, mayroon pa yung darating, and for the meantime, make sure na ipaalam mo to, yung kalagayan mo, kasi para alam ng company na, hala, grabe na pala, itatua ang kanyang nararamdaman. And if they really wanted your welfare, not just the company's welfare, but also they care about your welfare, they will try and understand your situation. And maybe, just maybe, kung mapadayon man nimo ini nga imo level up na position, they might give you tasks lang muna na hindi masyado mabigat pa since you're starting from that position pa lang naman. Regardless of my experiences ka from your past call center agencies, unaha alay tim kalugaringon if maaram ka ha imo sarili nga diri mo kakayanon kay bakit pag-aadto ka na liwat at amo na lugod tim pag-quit nga nagko ang kay na nag-upgrade ka na, di ba? So very bad naman siya ang magiging labas ng reputation mo, di ba? Yun ang masasabi ko, night shift boy. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo pala talaga kaya, then sabihin mo sa kanila. Because opportunities come and go. Opportunities, there's always one. There's always opportunities. Believe me, that's call center. But you, your body, yourself, your mind, yourself, ikaw na la mismo, usa lating lawas.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4:05. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 8 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Biniberipika na ng National Bureau of Investigation or NBI ang ulat na namataan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang yate patungo sa hindi tinukoy na probinsya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaaring layunin ng ganitong ulat na lituhin ang mga otoridad na nakatoka para arestuhin ang senador. Ito ay sa gitna ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. May kaugnayin sa kanyang naging papel sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Sinabi ni Matibag na maaaring nililigaw lamang sila. Matatandaan mula noong napaulat na umalis si Senador De La Rosa noong madaling araw ng Mayo 14, ilang oras matapos ang naganap na pamamaril sa premises ng Senado ay hindi na ito nagpakita pa sa publiko. Sa ngayon, nagpapatuloy ang nationwide manhunt kay De La Rosa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Pwede, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, 7 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinikilala ng House Prosecution Panel si Senador Sherwin Gatchalian bilang presiding officer para sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Lead Prosecutor Jervil Luistro, susundin ng panel ang panindigan ng Kamara na kinikilala na ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senador Sherwin Gatchalian. Nilinaw ni Luistro na hindi maaaring gumawa ng sariling posisyon ang House Prosecution Team na taliwas sa desisyon ng buong kapulungan na opisyal ng kumilala kay Gatchalian bilang Acting Senate President matapos ang

reorganisasyon noong Miyerkules, June 3. Sakali namang mag-issue ang company Senator Alan Peter Cayetano ng hiwalay na notice, iginiit ng panel na kay Gatchalian sila haharap. Nauna nang inanunsyo ni Gatchalian nitong Webes, June 4, na siya ang tatayong leader ng impeachment court na nakatakdang magsimula sa Hulyo. Sa balitang panahon naman, opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA nitong Webes, June 4, na formal nang nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Ayon sa State Weather Bureau, batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Nagbabala rin ang PAGASA na sa kabila ng tag-ulan, maaari pa rin maranasan ang mas pinalakas na pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa Luzon at Visayas dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Vintage. Number 8.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahal

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream Balita. Ipinahayag ng Philippine Statistics Authority or PSA na bumagal ang inflation rate ng bansa sa 6.8% noong May 2026 mula sa 7.2% noong Abril 2026. Ayon sa ulat, ang pagbaba ay dulot ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na sa bigas, gulay at karne, gayon din ng mas mababang singil sa kuryente at ilang serbisyo. Bagamat nananatiling mataas kumpara sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP na 2% hanggang 4%, itinuturing ng mga ekonomista na positibong senyales ang unti-unting pagbagal ng inflation. Sa datos ng PSA, ang food inflation ay bumaba sa 8.5% mula sa 9.1% noong April

You're on 104.7 Dream Radio. Sikat, alas 6:19 na. Good evening, Dream Cutters. Happy Rush Hour time. Ang mga tipauli, haira mga tagsa-tagsa ng mga bungto. Of course, tikang ha school or tikang ha opisina or work. And planning to spend the weekend with, loved ones, family and friends. Have a safe ride po sa inyong lahat, okay? And thank you so much for tuning in to Dream Radio. I hope you're having a great time playing, of course, music for you. It's my pleasure. It's my pleasure. Alright, Dreamcast, narito ang ating isang bagsakang Dream Buzz for today. Mga trending na balita online at mga headliners inyong mapapakinggan on air. This is Dream Buzz. Buzz number 1, naglabas ng arrest warrant ang Branch 20 ng Malolos City Regional Trial Court or RTC laban sa kontratistang si Curly Discaya kaugnay ng kasong malversation of public funds. Bukod sa kanya, kabilang sa inisyuhan ng warrant ang kanyang asawang si Sara Discaya, dating na DPWH Bulacan First District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at pito pa na individual. Walang bail o piyansa para sa naturang kaso. Aray, aray ko. Sa kasalukuyan, nakadetain si Curly sa Senado matapos ang contempt citation. Buzz number 2. Sunog sa Catbalogan City. Tinupok ng apoy ang nasa 48 na kabahayan matapos sumiklab ang sunog sa Pier 2, Barangay 3, Catbalogan City, Samar ngayong Biyernes, June 5. Nagsimula ang sunog pasado alauna ng hapon at tumagal na mahigit 2 oras bago tuluyang naapula at 3:27 p.m. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog habang isinasagawa ang imbestigasyon sa lugar. 40 kabahayan, 40 houses. Ilan ba yung sinabi ko? 40. Okay, Buzz number 3. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Baber Mualdez, na kinansela na ng US ang diplomatic at tourist visas ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Walang ibinigay na iba pang detalye ang ambassador. Buzz number 4. Okay, hinahanap ko yung palitan ng piso sa dolyar for today. But, okay, buzz number 4, I'm gonna give you like entertainment buzz. Inilabas na ng Disney ang official teaser para sa upcoming animation adventure film na, Ice Age! Ice Age Boiling Point, okay? Bago na namang movie. Nirelease ang teaser halos isang dekada matapos ilabas ang fifth franchise ng naturang film na Ice Age Collision Course. Uy, napanood ko to, ha? 2016. Year 2016 pa talaga yung matagal na yung last franchise. Nakatakda itong mag-premiere o ipalabas sa February 5 next year, 2027. Medyo matagal pa, no? Anyways, exciting. Ice Age Boiling Point. Okay. Let me see. Buzz number 5. Palitan ng piso sa dolyar today nagsara sa 61.47 pesos. That 61.47 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Biyernes, June 5, 2026. Buzz number 6 natin. Six na ba ako? Buzz number 6, Bagyong Esther. Patuloy na kumikilos ang Tropical Depression Esther sa karagatan sa silangan ng Taiwan base sa DOST Pag-asa update ngayong Biyernes, June 5. Huling namataan ang sentro ng bagyo layong 250 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes,
May lakas itong hangin na 45 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Okay? Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes. Okay, hindi pa ako nakapunta ng Batanes. Okay, last batch tayo. Last buzz natin for today. Ikinararangal ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang pagtatalaga sa kanya ni President Bongbong Marcos bilang General Manager ng state-run network na PTV4. Sa isang pahayag, binigyan din ni Cayetano ang pagkakaroon ng transparency sa paghahatid ng impormasyon bukod sa news at governance. Binanggit din ng dating alkalde ang kahalagahan ng paglinang sa kultura at entertainment sa bansa. Uy, by the way, tonight,

0: 99 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halete.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin mag-gamot.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Today's most requested songs. Today's most played hits. Today's trending music. Count it down one by one that no other station can deliver. It's the Dream 20. The Dream 20 Countdown.
6: You ready?
5: Only from Tacloban City's hit music station, Dream Radio. Dream sounds better with you.
7: Dream 20. Fridays, 4 to 6 p.m.
8: 4 to 6 p.m.

trouvé ce que je cherchais. Tu es ici.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: what if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Charles.
1: Hi, assalamu alaikum. Shoutout po kay Mr. Hana, original Moro singer na pumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pakilike po ang kanilang page. Thank you.

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic, ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.